0: ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́ lábú Jésù kí gbogbo ẹni tó dòkó kó dìde. Dìde.
1: Hallelujah.
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de be ka lo ede kan soso ki gogo wa patapata ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Inu mi lo fi gogo awon eniyan to Olorun ti lo iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi loni. O ni rin arin nu awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura o se ta fe be lo ni ju agbara lo sa ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu iwe Johanu ni ori kejidinlogun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro kokan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko ni yen o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe o to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen bembe agbara yen bembe ase yen bembe oruko yen bembe oki yen bembe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won ra lohun pe Jesu ti Nazareti ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o tun bi won lere le keta te ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi se mele eni ti gbogbo oluso aguta taji ireti nbe nbi se mele eni ti awon akori ti nkori se mele eni ti eyin gbogbo te du se mele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi se mele ni wipe gbogbo agbara laye ati lorun owo re lo wa e de ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jagban ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
4: amen
3: eto Olorun niyan ko se ni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo oniruru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to de mi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
4: amen
3: Amen ye ye ma lo. Sugbon ani di agbara Olorun. Ani di agbara Olorun. O wa so fun won pe to ma se pe mele nwa. Emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele. Mo mo pe mele nwa. Gbogbo awon to du ipata e je won ma lo o. Se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa. Nitori pe tani kan ba ku ninu jo gba. Nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje. Ore godo mura gan. Ba la boyun ba bi mo ti.
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Ninu go pastor nbe yesa. Ndo ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa. Ko de ri se mi. O di liability si wo gan Olorun. A je pe won wa o. Na fi seki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti nwa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan yen o de si pataki keni ko kan mura gan nigba ti mo ba npin adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba takoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a ti wo a gbe soke awo samo gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo eh eh bi an ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi mo duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te nwo oke eh Yesu na yi eh eh eh hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti an ni won ma so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan amen Jesu mo de be ka mi yin lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawo eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori okun ole mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 eh eh eh e fo soke e soro gidi aha aha Benny aha eh eh la torun o yi okuta ko na lenu ona o joko le eh eh aha won wa riri o to eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi nlo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awon ta wa nbi ni a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara Olorun agbara la fe beere fun gbogbo awon ti an kora awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma faramo ibi to gbe ma gbadua o je won omo bi be ba fe mu eje nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima
2: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
3: Mo wa ri wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi mo se dowo won ninu isipaya yin won de gbi pandan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori sister ti mi na wa yin mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yin bayen ninu ifidi fo ni baye ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi chicken yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban yesu oluwa na yin ni ban din le ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gugu eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo okitele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe ibo lo bi adua kalana ti o gba pe ti o lo nje ta e ba dua to ngan ti ego na je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu akoko die ye ino menu se yen akori ye ti kori da da be ti na ye o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti en le yin ko leyin eyin le yin ori won ba jin go kiki aye fele tan go kiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si nti o le se emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Kristi oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe to wa legbe re pe oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o gba ri owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo ni won gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
1: hallelujah